0: nitalinga n'abantu bonsi mbara babe bari bakonyara abo bakomerana na inde Florence ko batire family family nkiro konyora nka barabutwe niwe ye family yabo nabo bamanye tamanga ne family bate ba family ter komo jonde baberega bari bara enjera yabo rakini kwanyora nka barabune bangana ki ngomerana bara bantu mano nyankero mwaka bara bamanye te tsitari ki 25 ose 26 mona abantu abange tsitari ki 27 yabo 28 kwanyora nka nabo bakomerana riribu nese kuko ko chikwera ko stare mota igeririe ko chikoba kwanyora ba umeranire anti family ntire bamanyete ngabara bukere December ifamiri nere meeting kwanyora ngabara bwe family ne babunere barumba mayete ngomerana bare yani ngabara bo bwancane ngana ke barabwa umerana nabande mbare nabara bawo batumbe bitena iko ah
1: pakabono no nyina ko ukomerana uko tigakora abayo
0: batiga iko bono era bwati tu gose kwanyora nyo moyo likaro moyo lyo aise goku ah bono kero monto chaka bono kifyake
1: ba kwanyora bande no nyemoko goti uta umunyokigu yani
0: dibone nkaya bono ya
1: so nyoro musubati ah umunyokigu bobe
0: okay to nyore simenye moyo ibira sogo kore rase nkwana ya rero egesa
2: wakagati
0: Good afternoon. Usi Naomi.
1: Naita bidre.
0: Usi Naomi.
1: Oh, Naomi, mole merali to go tuna kwengereli. Ona kwengereli na moete lieta.
0: Naomi.
2: Ndi leli kwanyata mokaza gaena
1: na. Ya kwengereli, yani kwengereli.
0: Aromororo.
1: Oromororo. Ya ya aromole merali.
0: Naomi, no me toko togonya. Eh.
2: Aquí
0: se enseñó con el cariño que
2: no
0: vale, me haré un poco de negro. Okay, ya tarokireti da kanke ende to chigo ko riraiga ase en kwan nagesa
2: na na na bobodi
1: eh
2: ndiamo
0: eh ndiamo no
2: ah ya wadri bare ni gelo yoro mo na mamu wa parsa wa eh
0: mhm
2: ah ge di ndu ya wa ora wa se di ara ire bi ko mu no ore de eh di ara di tera na ko mi ora ma tu ka ya
0: eh
2: Aje, nje na na ko bi ra ka ke o ma na bo ma ngana je na na ko bi ra ro za. Ko to ba di ngoma na di bi ko da na na ko bi ra ba na na na mo ko.
0: Ase bi ko to ga ta ko ma nya bi. Ta ko ma nya. Ege sa.
3: Mhm. Ale ge sa.
0: Karibo.
3: E ba di re.
0: Eh.
3: Ah, ma ngana re ra re ra ma kong.
0: Mhm.
3: Na bo ko ta la anto li ba ko wenda ge ba ko nya ko ma ko ke ki no ya re ki. Mhm. Ono kwa raya na batali na mokole kinyomba kwa gira ige chana na wego toko yove kiru nyingi yuyari kiru nyamonji wambi kiri yuga
0: mhm
3: wanege chana ya ave kongu mono sana
0: mhm
3: ee
1: ndia mono
0: hei
1: ndagira
0: endagira yoka yagira mwageta nanga
1: mm-hmm. Eh, nambe kirete maguka baka.

0: banda. Era o da venga Ford bipenga aqui a tia tem comer queen ini.
1: Da kongo te vinto via cool cool.
0: Aí que qual é que vai ter graça? Graça, graça, graça e vai ter ah, não Ford people. É? Daqui ninguém vai morrer de que ama, daqui ninguém vai gozir. Aí
1: morrer de que ama.
0: Aí morrer de que ama data. Quando a gente minuto o anguinho.
1: E não aí.
0: E a vender ele vou
1: botar.
0: E a vou nyanja.
1: Oye, onde o mulo o sebedeo?
0: O Paul.
1: O
0: Paul. Como andar aí?
1: Vale calmo nada.
0: Ei, ah, legal via. E que sai feio como nem a manja que tinge. Igual mais te, a vante que nem vai dizer para comer na Nairobi. A para cusivon si, para comer na Aga Nairobi. O moço que era o dinga na dia até tenha um cubo a teciare. Ngubu wa tesiare omosike nyachai maitha waka wansi barali lelende lakini kira hati anga mbubu wa tesiare tata raida na anenga ya kuru wame rana aliserena kako soka higa ama hakuru rata amuruke
1: hila aluke mga
0: akaruke nyachai Aquele aqui se essa de gente que vê. Não é para tenga usieke kwa roho. Para tenga usieke kwa roho.
1: Yes.
0: Ni ukwilo usieke kwa roho.
1: Si acha to que como que.
0: Eh because mwanga nya chae, eh akira kini afiret. Eh? Aga mo promise nga ngo mbwate si arenge. Tata aka manya kuruo raga onjoka.
1: Da ira nga kwate si arenge.
0: Yes.
1: Wasenge kwende.
0: That was the biggest betrayal. The biggest betrayal in politics. As in say boy ya nyachai. Yes.
1: Boy ti angko no na finish in tari bobe. Eh? Finish in tjente ta kawo muwe musi.
0: Eh.
1: Na wa tanga sira ngo boro muwe musi.
0: Eh.
1: Ono ngango support.
0: Eh. Eh.
1: Ngo go support.
0: Ngagi.
1: Again ton kero ta ke te koba. Njiri mbwa ta ambition ye in future.
0: In future.
1: Oh. Lakini wa tanga nire. Tinge kombera gento kire raisi ko support.
0: Ah. Like what they get here, yeah.
1: Because kanga kuruwa kongoruo.
0: Itagoninjera kubana.
1: Bono, ebori yango, who was Nyachai?
0: Nyachai was a big man. A very strong, igarenge a very strong candidate until Raila dropped out.
1: Okay, koratika. Raila tragic drop out. Uisikuriria. Raila. Na isego cha kocha.
0: Yes.
1: Toro chinga Raila ni gata kiteke de cada vez. Kaka kia bakuruma ati tali.
0: Yeah, yeah. Ambo bato zipa kavaka na bakari kira nanzi. Iga sere bakari kira bako kuri kira nanzi. Bakari kira na bori nga ayen chenko ayen toge ten chenko ayen toge. Sere na. Bora rende.
1: Waga soka kiro munda kaswega.
0: Kiro munda kaswega.
1: Waga kavike birole bi ayabi kriya.
0: Wagi wana barago we ye yo ibo merana na libo na Raila ndasa gari nyayo Uhuru Park sorry umawadha banga Kibaki tosha and that is how Kibaki was the president yes again the giga saliyo bo amate bua Raila na moske nya chai pi
1: lakini tiango teiga
0: yes
1: tiango teiga ntekemo
0: yes
1: politics it's about interest na watu alikiana na diri ya onyole
0: telling ya wune ya
1: ikuanga na hende siyasa nogo chesa rafu most of the time
0: rafu
1: mga kakari wate vwe keneke ngo kwande keneke
0: ego
1: koligere liya nga ye uko lagira huya wano igore hende I think mpati pa kaisa raza meze mori hende
0: ya mpajitu kika raza ego ya 2007 mga kanena kate mpore di nkwansi viti yobororo mga kanena kuncho na 40 people ya haka nyonjola haka supporti Kibaki
1: na hande.
0: Kibaki. Raila wana kanda against Kibaki. Kwa hali? So.
1: Iko which means Raila nere onyo chita against Kibaki. Nere ege chindoto jiria etu vinto mchiti kwa ngate metu. Iko wano ya supporte timu kaka kuruma pepa.
0: Yes.
1: Lakini ndo vinto etu kwa manya.
0: Lakini nobu yambu linga mwaka nya Raila Odinga. Ase mba chitaka tema kui wana nya chae. After 2007. Njaji kwa baraisi igorende. Gocha motua iga. lakini nende unyo kujoleza matanga yomu waka nyachae omosike Raila Odinga na tetenga ni maete ngento na kolete
1: nkia lengeki
0: nkia lengeki ya nkia nkia reto sobo robo nga so nkoro yomu waka na somo kusi kolete lakini nga sabo kwa beranga lide kuna kolete kie kema yekeve kujimotuwa kini kwa bati mbaya mwaka lena kachaka wanga ala ala wala lende na vya kutu mtu vya hala vya kwini
1: ya kubisa lende ndo jenga na batu wale kogenda enchile ye masi yendonyo kwa urumu ndo tete kwa gache nyumba yao
0: yes
1: by the way oiso konya na finis nitinga niko tegete kwa gache kira makiao obe kikira miki ya kabisa
0: ekuni nitika kwanza kwa yirira
1: tika kwanza kwa yirira
0: si eka roto yete kwa gacha kwa gacha nende zisho nyoka meki once
1: yes
0: asobo gima
1: asobo gima buwa
0: kwa hali
1: aiga na ogo cha komenya
0: aiga
1: na
0: omu
1: wao
0: ano omu wao
1: ngoo na kiko kira eltage mabati
0: yes
1: meals wako lete ila mabati ya corrugated a box profile brick tile na boi go roman tile euro tile z tile na boi go jenichi trust kwa gacha chinyumba waka mabati na nalito kwa tangoko soyo kwa kumugu kasini kwa metosu siringi ya musini kwa manya kwenye origi ntoki kuru kunga stone coated decatai
0: yes
1: ama batia maya kabisa asa chikara chionsi ipi wansira chako grey brick red na boigo chocolate dark blue jungle green vivyonsi ipi ama batia ramaya wansira chigh 30 yani mili tingu mbolita wili bati gh 28 kwa gh 26 na boigo mabati na alakulo kunga gross finish
0: yani finish yabo
1: finish yabo wakunya kora niga kore kanaburo ngebu ya kabisa
0: ago saseli
1: gose matte finish alinga wadonga aya macha aya tulikunyu
0: ura
1: kwa maya kurunga kilikuwa gure mabati me ya heritage mabati
0: yes.
1: Niga mabati aya okore terubaka buo within 72 hours otari waka nila kendi gionsi menchiri ndi ya bene mbabu watu nchira yu waka na ngora wego ika egi kakeme tienye tano no yomo igara yes. Antineroro kore ngana ama chiko na marako kubwati wanyo nga ekambani ya LDG mabati ni igotoka ga separene ya Thika Road exit 13 ga aliruiru wakairu ngana bugu wake na mbeye iga ase 0709 368 000 erigerube keoda yao na kore tero mabati yao mbaka buo otari wakani la kendi gionsi kwa nungi kambani ya
0: LDG
1: mabati eba kote gari ga ki eba gatabanga the proof is on the roof
0: yani ngangi
1: ngeke mali ko kire kira mai
0: ro ba se botuwa ro bo babonde bwensi obuyambo abo mboli kwini ninga
1: ngo
0: ko ba kresim ebe ni gore kitale ebe ni gore gusiya ito
1: yes
0: ebe ni gore gaga Nairobi ebe ni gore chise machia kiambu
1: yes
0: ba kresim
1: 0709 368 000
0: ina lyo ko banyora bana sentere denge yake gima bakona tera ma ati ama yake gima enege sa FM nguba ne ya manya getinge tiango tonyo ara mangana maya asenchira yo bwenge
2: ege sa FM buna butambe ntoboro eliyugo sasi manaje na kumurwera nyasae ebiyegwa kumwagachira enyumba ege sa FM nigotulibosio asugo segeta enchiri

0: kende ngerige kongwa sema siya omo subati onyore chibe sege gati ya cheza cheza hapa subati ya raundi ya yoko ranga kuna vile wameamua bono hapa subati stari ba amwire raundi ya yoko ranga tima etina kitura kwane lakini chibe se chigachi ya cheza cheza ririnate banga muntongo nyorale shilingi elibu ishirini ya soko igolerege pindi elinde na limora lenge mremeye ya vele serious weta adinga kiende yonsi imagine yumo sabati nalige konyo ulire chibese chibese chikuru ku 20,000 mbaka na indo mentwe chiko rusi 20,118 sometimes ege mwe ya cheza cheza kiko ikaya ya anse kisane nginche kukuli vintu vyae yaani ngaririo konyora kumbe nonye biblia kiko tangyo yobuata na indi ngana mentera niwe Bono musubati nari iga iga onyolre chibe sokuru kunga Lois Kerubo. Nte ete kumunga kire simi sai, sai, sai. Tiniko chukwa atole litari ya kabire na ema na korra magoso na atole litari ya kabire kwa nari tenku atole limo. Eli indebi kumo samba. Tabu gate tito kanso toa ena nechibe seko chia saa ngao. To kanso toa ena nechibe seko chia saa ngao. Umundu ndanyo ole chibe se chio kia gara chile pending. Elieta nelia elirekega Lois aki kamata simu ni sawa sipo kamata sasa kuna vile na bachi agenda ike sumo ndo munga Lois aigane ege sabu airire
1: oirete huya
0: kai Lois Kerubongo.
1: Lois Kerubongo.
0: Lois Kerubongo rokuwa.
1: Era wongo rokuwa.
0: Ngai no maito yo gokoligi.
1: Ya yango gokuwa na ne wono gokuko.
0: Oyo nyabuoro rokuru egesa.
1: Nyabuoro ro ponyene.
0: Ebe senere ga iga anya otan kwanere tibu yango kanso ndenge omonto mongao. Bona ntu bwatege ntu kekore kucheza cheza agaiga ngore ngiri nacha akege pindi nkwa igwa lagi kya gara kwa cheza cheza
1: ninge te kwatega rasa na mangana muna iye ke sani sigete
0: bona ngaki kwa tuere sango ngaki kwa kora kera ndo chenga uende ko nyara 20,000 chira ekero mutuwa no isa gotawo njogeti
1: na wata esta sabe ke sabe nango mota ngasa kera liduko
0: eh
1: Tenda
0: ash. Eh.

0: Ezekagere wa jewa tukere minsto ningu na miki champion na galate wanga safari ya ngambo. I can't wait. Nani nje by the way, nisakari ni andake wika mgani. Mgani kumongera kwa JC kwa kwa ni hiko nini. Nani wika nkara nsangu ni dishambe kiroku kwa kwa JC kwa kwa mehantu barore. I promise I will do exactly that. I'm going to go to the house. Wenye dali kwanza mundu narari kuruma mundu narari unjaite sana usani naru unjaite kabiso manyite nganjiti nguli na ndege epi nganjiti nguli na ndege kuruku nganere nganere umochu kurubu umocha umochu kurubu umocha umochu kurubu umocha wane lingu wetambe kata nani karasibu siyogari kubu kurikuwa ko driver kimete simba pata ya senda kana kiye kuru kwa senda kana kiye kuru because ya sega ilama ete ko driver bana senda kwa ok nere ko wat ina kumuru ka ko ok ko driver bia ndege bana ya raba onya baba ndege bere bega alituku baraka nga pailo wati ora lende ya bana ase ndege ka wato tuwa reko driver seat mkara siriten soka tiyo kubuka isko giga alia kita bawa kero kaya kaya na tayong ayaw mo antara ba pilot kaya ka kara kanya ka bukido ka ganyan ka tule antara ang bayo Mauritius lo maro Mauritius kara hold on kido ko sa na maro arro ka bawa mate ka bawa kung kaya ngamare na kaya tule ko rubong ngan erlit kaya tayong ating ko ta asim na kaya kara tini kido ko usalut ko rubor Wacha tu yosiku ifike. Anyway, umanje mutikari ya hitu kiri tarai kari nikera. I know it will come and I will do exactly what I've said. Tena tamko chia sa wantawa team diaspora bagi anda tutu wati umanje mutikari sima ambia wana bayi gue terasi mitandao ya kira mitandao TikTok ya singa kimune chiga. Tenga mengana ina kena aligo sengkoro watane. Chakna yukuruko nga nere, yukuruko nga nere ngoyo. Are you guys here with me? Are you with me? Ero kuruku nga nera kuruku cocktail. Iti nga cocktail mbi yore. Kina ndawantawa maching mbaka. Nonye mbayo tigang kwa nilio kawana sokuru kibanda omoseti. Sokuru ngagi?
1: Wakire, professor.
0: Ninche mkoro kisana iti gana alina ndege. I promise you.
1: Manyiko tovoli na hapa ni wapi? Nitangani ngira maiga na aseka cheni mocheni moreka. Ospone rivencho, David Mukamba richu makuru ya igari Kenya na fare nden kwa mkajurias. Na Mary Migiro Nyabuto.
0: Alright, Alright, biamona sana, asante sana. John Mamo rekambi yole.
2: Hello, professor.
0: Wakira.
2: Wakira bia.
0: Karibu sana.
2: Asante kwa watre John Mamo rekawi kanya bango magena. Njeti gani kwa wambari meyagesa gesa, mama gineske mdo mwereka, tata chose mwereka, saromo anyoni, sokuru kebande, airini wechi ingeni, simikanyanga, mwongina weskimu, prispa waru na umikuambikuwa mwere merali, itachiri ye mesa, aisa kawani neva, fini sanganyi, haba ntubonsi, biba njabanguma gine mba taiba se meyagesa gesa.
0: Mbiyo mna asante sana, jenmo mwereka, njiri ndure kurukua nga nere, Mama Minga, mbiyole.
3: Mwakio morali wakiri.
0: Wakiri bia.
3: Ayo, chukumu wakiri bia. Ayo, chukumu wakiri bia. Ayo, chukumu wakiri bia. Ndolo wakosea mbali menyegesa. Kuhuli mga kone espo ni chindo. Mama Florence kwa mboka. Ante ya neche ni sindisa. Rodara temu.
0: Yes.
3: Awana wane hane muaming. Lecho busfuli. My sister in the roda. Awasani wane ofisio kabibi. Honorable Phyllis Yunguya.
0: Yes.
3: Geoffrey Owog. Teresa.
0: Watabi naki.
3: Awasani wane Felba Kiuma. Ngo
0: watevi mambi engie. Biamona asante sana. Tiandroyo kurukua nganere Maslin Clement. Mbiole. Maslin Clement. Mbiole. Zaivani. Mbiole.
4: Biande.
0: Karibu sana.
4: Mbiyamona
0: asante sana. Ndure kuru kwa nganere Berizo. Mbiyole.
5: Wakire provesa.
0: Wakire.
5: Eto wakire ito vietole. Wakire te kuru anairobi. Atakamu kwa anima wakure ya nole alinya wongo magena kuruku Jennifer Gesami mkwa anima imam kuruku Alice Nyabuto olivo basi mkwa anima dad wakuruku Henry Nyabuto kuruku basi ne brother ya anomo nino ambenye tenaro kuruku Freddy Obuya wansi nataka kumanyanga ngaiba kebuwade babo kiremba kete kerete kesa.
0: Biamona asante sana. Kisi Express mbiore.
6: Voy a tener
0: de Lion mbiore.